kunaka mana tandayawan kausangachu ashtawanpis taita diospak shimi rimashkata uyashpa wakichishpami kausangakuna. Kunanka diospak shimita uyashu.